0: Efrɛ wɔ efie wusua.
1: Me ba chai.
0: Ka amen.
2: Amen.
0: Ka amen.
1: Amen.
0: O te men ka o radio so ana se obi na di Yesu ho adanse fa me ho kire wo.
1: Me ba chai.
0: Ana utu ana mo ba so dem.
1: Me ba chai.
0: Na o kan wa sama na se me kan wa hinta se na me ma wa kwanche na di na si.
1: Me ba chai. Me ti won ka o FM ni so no. O kan hinta se mbi kire me.
0: Okay, ama me so.
1: Ebe ese metu ana mo na mabaha.
0: Baba, no abe hwese na isitie.
1: Na mabe hwese di isitie.
0: Okay.
1: Me bedru ha no. Me wura edem ha na afi ase na me se ah. Na makoba bi bebree.
0: Wo se wura edem ha no. Wa hu se wa koba bi bebree.
1: Makoba bi bebree. Na ne de na mabepi.
0: Ehe na mabepi. Bo se me urade. Kese what in chin asofo na edi for so
1: bebre akasi bebre
0: what in chin asofo na edi for so
1: bebre
0: enso ekosi sey
1: ankosi hwe
0: ankosi hwe
1: ankosi hwe
0: wabo afoda ye niamo bebre
1: bebre akwanchira kasi bebre so ankosi hwe
0: want me ehun papa na ni munyam
1: me bocho da bi
0: nto ba ano me de akwanchira gu akwam
1: e ma me
0: e ma wo
1: me bocho ai
0: na ye se ni tie wan nyina ne se na woton fie
1: me bocho ai
0: ba me mfa fie ne bo en en diga na woton fie
1: me bocho ai
0: ana wakwa aso fo na di fo so
1: bebre
0: omo kwa kwa ya kwanchre guo
1: bebre
0: enzo ankosi aga
1: bebre bi obi free crying aba efie ho abe ya kwanchre enzo
0: anje wo hwe
1: me ho hwe 3 years ni
0: bon se me rale enti no oba so openye ni mo
1: me ba ha o mama kwanchre no
0: me ma ye
1: me ba pa chan
0: na ma we du sham kan ho
1: me ba chan
0: na mzo fo gugu asase no so
1: me ba chan mi free asase ne so a me ba kwa ho abe froka no
0: aha
1: ne nipa 5 na afre me
0: bon se me ho ode edusham no oye no ekogu asase no so no
1: asase de so no
0: na nipa 5
1: me free
0: o free ho ba no
1: e ba na bedru kwa ho afoka
0: na nipa 5
1: na na afre me
0: ene waka asase no wasem
1: aka ho asem
0: ene me ka cho se mempre wo ho
1: ma mempre me hominya agbotire
0: na nya me be surprise o
1: me pa chan
0: se se die na si
1: me pa cho obi ba nipa bebre fre fre me
0: nipa bebre
1: bebre
0: na ho yan koya akwanche na ye fre fre wa na
1: me pa cho da bi
0: na obi amfre wo
1: da bi obi amfre me obi amfre
0: na wonya nyaka obi amfre
1: obi amfre
0: buya kwanche na amanfo fre fre
1: amanfo fre fre
0: na ba wadwene
1: enti me obi fre me twato na me ne ka ho asem ti me call high court adum
0: ekoye
1: pipa ti de me busu ye ne se o sign pipa na ma me na me gi sika no
0: okay
1: e na me ne omo omo beto asase no call me sister ba na me call ne nche wo magazine
0: okay
1: ti me call ne nche no na me se me ho akire me ti me fie ne mpese me tom enti pipa na maye wi enti on sign mame wo ye madanzi ni
0: okay
1: ti me ba ni ji pipa na ohwe mu saa na ofa pan a already pan wi e no ana wase mpa cho me maami ni wo de mo ka na ana mo se da bi na ombe to atase na 1.5 na mo tu ama me se me fa nyi pipa no
0: okay
1: na mo tu ama ka na mo ati afi ana wase o mame nto
0: wo so ma wo nto
1: o mame nto
0: me ka cho so ya kwanche ni wi a
1: wo se me ya kwanche ni wi a
0: na me be surprise
1: na me be surprise me na me na me ti ase
0: o hono bon sam sa che wo mo ya de
1: na me ti ase
0: ana me so wo de o bo hu ni me ka aye no
1: me pa cho an enti wo so mame nto ana wase na de enti na me to na me se maka cho wo se me de ka na wo se me de ka se na me so de obi me call port no so first one so by no o mo de simons abe she me fie gate ano ti mi ye na me ma boy bi hwe ma me na se yasa ma court
0: no kin kan chire
1: mo kin kan chire me
0: mo kan di wum chire
1: wo kan di wum chire me nti date na si wuku ada na twae mu no
0: okay
1: enti me call me ba na ye na se what o ba call what de ka say na me se me de ka 280 million
0: 280 million
1: me ba cho an
0: yes ka ketwa
1: me ba cho an
0: okay
1: ti wo na se me hwe ne shop no ma no na wo ba na wo soro ye no tu de ka ti wo ko ba ye no na wo se da bene e be kokot na me se wo kina na wo se wo kina no papa me nyi sika we nkotu wo na me se da bi ma ne wo nchen
0: answer
1: ti anopa na e ko court wo na o mo free case number 1 number 2 no na e free me de number 3 na o paja ne nsa na o hu o mo sika no babetua
0: o babetua ka na o
1: de e ba chan
0: o tia sika
1: 280 million
0: me ba o tia sey
1: 280 million
0: wo tia ma wo mo
1: wo tia ma wo mo enti mi case ni yanko so bi
0: enti asema wo ke na kwasa na wo ka no wo ya kwante no ye ye no
1: me ba chan
0: wa 280 million
1: se
0: se wo ne ka bi
1: me ba chosa ni pa me ne ka bi
0: ene wa wo de ka yamin tu ama
1: amen
0: me se wa wo de ka yamin tu ama
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: nyame ya de ama wo enti no e ba asa no wa dwene ye wo dai
1: ke se na me hu ni yamen ye na me hu ni yamen kan ti
0: e buru wa dwene onti ase so
1: bebre ti ye wie na ye fi court ho no na o se me ndi 20 million
0: Okay.
1: Na se me di obi ka me fa bi nkutua. Na next month, ending of this month.
0: This month.
1: Obama misika na me di aye adwuma.
0: Nti fie no anya nton.
1: Nti fie no mame nton.
0: Akwanchere no ama yati awoka.
1: Me pa chan.
0: Efie no so eye japade no so
1: anya. Wa mama nton. Wa mama nton.
0: Na de ne kura wi.
1: Me pa cho mi shenya me bose. Se ye to fie ne mame na mitua me hoka.
0: Okay.
1: Na baba da urade asi 20 million.
0: Ne se se ne shemi.
1: Me pa cho sika no de mame 20 million no me de kan kitin aduane a medi kura na me free na medi
0: oh Jesus
1: ti makotu etuae no ti me de 10 million a share every pum say me de danya me ase na se
0: next month
1: or this kind of mama say me fanya adwuma na ya aka na me ba ba danya me ase
0: enti no o kan asembe na akyere ojini dia ojina ha
1: enu
0: bi ya ma na kwanchere so
1: wonye obi ya ma na kwanchere wo dem ha
2: ene
1: ne o tie ye a Oma hada one nam baby bia say.
0: Wachinchi omo
1: so. Wachinchi mi se maako malamfo akese akese so ki say akwanchire bebi.
0: Eh yele nyame fa abo ne nche. Malamfo so nyame fa abo ne nche. Amen.
1: Amen.
0: Wachinchi omo so awabre.
1: Ma bre nti mi nimse hada ye nyame asue me.
0: Nyame
1: asue. Nko baby abi.
0: Nko baby abi.
1: Me basha.
0: Konse me rade. Eh eh kase mi dima foti ase.
1: Dima foti ase.
0: Na kase mi nko baby abi.
1: Me nko baby abi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And two crowns on 10 million.
1: Me bachan. What
0: the denya miasi?
1: Me bachan. What
0: the denya miasi?
1: Me bachan. Me the denya miasi. Sani ya waya mame no. Mi huni ya menye. Mi huni ya menka. Na anajui midaye na ase makwa sora me etu ni mse. Mi huni ya menye. Mi huni ya menka o. Yesu wa yebi ya mame.
0: Ene na esi yeno.
3: Asi say. Eye mirura.
0: Eye denya miasi. Eye na esi.
3: Ni esi yene se. Mi nyase muo. Police station, a call court. A police for a charge made me call court. Now I catch him, Sir Semino, a ready to minty,
0: Medinkunim.
3: And pa, I did, can I make call and make answer, medifo, and some moon chimu. Yeah, you know, catch him, sir, or him, no, who say, Minifo, Nemo Medibim. Hallelujah. Miss
0: Unifo,
3: Minifo,
0: Baudibim,
3: Nemo Medibim.
0: Some of our family.
3: Na sofo kan se mekone medibim no na me jus ah na sofo woni judge fo no na ye adwuma na na se senti na mehu ameko a me asem minim se medifo minim se medifo so si medibim am pass me kwen so na judge nso obua mebim
0: woni so obua obim
3: judge nso obua mebim
0: won se merade
3: afa atwa so bi ofra dance fo nipa ne kasa ya dance fo no ba be kasa police ni no ode me koye no obeka sa ye ana obusa prosin ni se wan na charge papa de ne ba court
0: Jesus
3: ana osime na me charge de ne ba court na os wan na ma nso ensma de ne charge no osime pen na ma me nso ensma me charge no osmo anya de mo anya de kura papa oni fo anti no osmo charge ne ba court asemi ani da ho osmo pesa me hwe no ne mo moka ne mo niamo ye ne mo sisi papa no ana mo charge de ne ba court o papa ko ye ja o wate
0: What's it? Eh, kasa ye ja wati. Sabon semera. Sabe ye kachere o.
3: Eh, what's ye ja wati? Afi na mehu ba bi amemfa. Afi ka me kwotra so se fa ha kofie.
0: Kofie sure.
3: Na mse ye jimpa kwona me se kes kana waso de ko ba bi abahu bi afani sika ma no.
0: Bon semera de.
3: Hallelujah. Nyame aya de. Me ko procession wa procession hu mi ase wo na ko ko ti ye ja wo no. Wo nye ko ke mfi aba. Masi mahamia, wana prosponi hapa mwini. Wame se menye.
0: Eto ni waye dika ya akwanchemi.
3: Maye makwanchemi mbili biya yi.
0: Sama msamtia tia mwina lwa.
3: Andi anu masi mabeka nese. Samo baha, niya mwa akwanchira ha. Bomo diya anso obediso, lepe bosi ya akwanchira na.
0: Nsama anu.
3: Nsama anu.
0: Jesus.
3: Nsama anu, ayye juma pa.
0: Sabo nseme rambi.
3: Mwaya kakira meba hei. Senye, nsama yadum, ni... Papa ye nanu mo asema kwankyere obeka se ko ne se ya na enya papa nanso papa ya dumti ene me mete ase
0: o ye nsama ne so
3: me ye nsama ne ye ribi ha to ye
0: o bo nsama rada rada
3: ma me kan so obi anya jidi
0: amen
4: amen
0: bo nsama kese pa
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
0: Adiana, Eradin and Kuponam, okay, so I would your dance here, Efa, Medima Forti as a quantra, Miyama Unukunu. But Mamma say, yea, be a dance here quantum. What's up, Abijinum? Adin Eradia Egusoye.
2: No cressa,
0: wonderful.
2: Media dance here, for me kuna, beg you.
0: Mamma Sokakra,
2: O quiet 6 months in me.
0: Okay.
2: Na near you, me one is Enrada.
0: Enra,
2: Enra, Miss Awa, Saba.
0: Ukuna Saba. Hey, now what's our head? Wasaba Oba no pa na wi ananado Meje
2: Oba me ma no no no beka san so Oba na me de me ma ne ko omo me ma me ho
0: Okay
2: so obi sa san kra ne we ya me ka so omo ko me ma me ho na me se bi obokọ
0: Okay
2: afi de wa tena si obi sa mi se e de na me pese wonye
0: Akasio Akasio Oba onzam kaka anu atwe Obi a bema asasa ne nema efrifie boso me sai
2: 6 months
0: 6 months omona kwa homa on friend mi sai se me yere o hote sai enya ne mpena wo on friend man so mi sai o mo sai me ma no so ho yere e te sai on fi no kra watam ring no so ko Oba na me ka chere se me wura me de me wa ye me dim afote ase Se obetimi aye sa akwanche no nko ade a ubenya adanse aye re
3: edi
0: abrante ye na de no baaye bonse ma no ka amen ka se yesu na wase o oba aye na me ka chere se me ma na bo medima fote ase ho akwanche ni bi na made aye direction ma no enti ubo afode kakra me ka se osika no nso ba ho ya me mbo enti mi a me weke de amam na be ma no obebe fie na ono aba betena ato awale no aso nti wo ye ekosi sey
2: nti se me kan
0: ma oni so kakra
2: enu a oba aye obi sa mi se de na me pese wo nye no na
0: obi a wono o che se on fi obi mu se se wo obi sa se e de na na nya ma o he he bo se mo se ma me kura de o de si o amen eh enu a o ka sey
2: ka se nza me pese wo se sa ne nye ma he sa abra fi
0: aha
2: Was
0: it what? Was it what? Was it
2: what?
0: Was it what? Was it what? Okay. Was it what? Was it what? Was it what? Was it what? Was it what? Was it what? Was it what? Was it what? Was it what? Was it what? Was it what? Was it what? Was it
2: what?
0: Was it what? Was Sa fa yere yi.
2: Se me fa man kra.
0: Oh. Na o ba o se kra. Aha.
2: No se enanwu mre bi o be sa ba. O ba ya o da kunyo mse nwa de
0: o. O da mpa so.
3: Eh! O ke si o!
0: Amen. Hey, medima mo ti ase apa njere di ase me ba o. Ka amen.
3: Amen.
0: Be ma o ba o da kunyo e ma ade echi. Akwanjire midi ma foti ase akwanjire di sese wa da faso wa da hey bonse me te ti ma te kase rani ada wasi o nti eno be da mpem e ma ni je ba kama ano pe na akoja anu kwai nti obesa ba Hey, bawo sam kasi fa e. Meura. Obi